0: na osore ba na agya nchen
1: na osore ba na agya nchen na papa ne ye na wa etu na osaachi ne benibim san bro rade nchen that's the message baby e wodru bia uyi na se wo san bro rade nchen bim uya papa bi oyo hene ona hini ndie ne di whole world we are seeing na hini na no di said e Babylon mu the book of Nezam bi di bi enu sa pepe pon no so na na hini ti e anasa na meto a chere oti na papa no o baba akope ne ba ye ba akope ne ba e ye ba akope na papa no akwo bi a wonde wa som no ne nkwa na nyina afi ne mofras na akwa na som no a enti papa ne bra som papa no se wonyini ti afi wo sate a che ne japade e na wo frɛ adongo adongo ye akwa a me nua wa som ne saa papa ne hu ni se akwa ya som no e na wo frɛ adongo no se adongo e bra som ija okwan ara se bra ra so wa som ba che ise e mayemre wo se mi pibi bi die de edinyo ti wawe a wo se mi die mi na mi ewi ase nyina ahere ti ni ewu ti wawe kade e opɛ meja pade e baako a opɛ kama memfa ma ti papa ne kaa saa kasa na atwene adombo ko wo ya papa nya pade a wo nyina a wo si nyimu kamu baako no mfa ma wo a wo se wo koda ye de e bɛn e gye ne ho era dongo ma papa ne se mi die o kwada wo gwe ne ho anopa obebre ni muaye e na adungu gwe ne ho na obo mpae o gwe ne ho na obo mpae o gwe ne ho na obo mpae na onye muaye ti anopa no wo kwa wo hene kese nanim e na wo kache wo hene kese ze papa e no ade asem di jam ay papa ze ay me de maye credo me tie de obeka me wo nya pade bibire ensasi bibire me dia simple aha na aso pass asem am de ni nyina abeche ano ne papa da bi mempɛ wasase mempɛ wajapade ne umdie mepa ya wo baba akopɛ no wona afa ne mame hallelujah
0: amen
1: afina kesa adugo kan aya papa ne de ne se ei memfa me bama wo sɛ na papa ne kire sɛ oyɛ penyina a sɛbi otente su to fo ma onya de be onfa odana no waka tidia tiyeze eni adungu suwa penebane dia eni ya mide nimba mebane shawansa ahweneso ka amen na bota yinti ya adungu efaa nebane se uhumse sadache papeni ni wa eja padie ni nina
0: nebane
1: dia nebane dia inti wanusu ye nebane dia dia eni nebane ja padie uubi ya ne ya adungu nusu dia ka amen
0: amen
1: nyansa u na papa na wodi fie pia wo che ne japade no ore ne aje wono ni nyankopon wono yes oni efre ni nyankopon kedi ampon yawe tumfu ogina brane ono obi antimi fa no hontoto no na ne baba akopɛ no wono ne ye masacrise na ye masacrise ni pa fa no a wanye wiase mu bibia sanity sa wo fa christ a e wiase mu bibia e ye wodea e wiase mu nyinkyire enkwa ye di bravo mpuntu enim guase e paro na me pese anopei wo sane bre urade champion ye last quotation be ye eye Isaiah 35 o man no sane ba o man no esan ba Israel mura amenke Israel fo ho asem kakra bi nkyere du bre bi Israel fo nyina esani fevrade enchen omo pa omo nyankopon ono omo ono omo hene omo ma omo kro nyafi isirafo no bebre no awrefi se ewrade na gye won kwa edo mba abosha sase no so na isirafo awrefi na sabre no wosora anka se isirafo danfie be se nkun tudu na isirafo nte ewrade ne da hallelujah
0: amen
1: afi isirafo dua mira inyi omo de tare a na ye de ebe awai enie ma pasa enie ma pone ena na etu Israel afi na onyankopon di Israel a hye wona tamfonsa tia asɛm ne yo ne nyina ne sɛ Israelfo apa wɔ mu Nyankopɔn ɔmo ni nana mɔ nso bio ɔmo ni nakyi bio anɔpɛ ne wɔkasɛ wo yɛmɛ sɔ amen
0: amen
1: na Israelfo furo ɔmo Nyankopɔn nkyɛn na ɛberɛ no sɔɔyɛ no ɛna awurade sane ne Israelfoɔ bɛkasa ɛne wɔte Israelfoɔ su ɛne Nyankopɔn kasae ɛwɔ Isaiah 35 verse number 1 town Bible sɛ ɔma ne deɛ bɛn ɛsan pa nti anɔpɛ yi wei mede yɛ nyina so wɔ me preachi mu sɛ sane berɛ awurade nkyɛn piem sane bra na Israelfoɔ nyinaa afei ɔmo sane bɛ awurade nkyɛn ɔmohunu sɛ baabi a Israel adu no sɛ ɔma ma awurade nkyɛn a kuro ne ɛto ape kuro ne dade amamfo kuro ne sɛi aduane mpo kura no a Israel bɛdie kura no a yɛtene ɛmɔfiri wu yare basabasa ɛneɛma ɛsɛi ka amen
0: amen
1: Bible sɛ wɔma ne saa pa me wura yɛnkɔe
0: gyere Isaiah 35 verse number 1 Bible sɛ ɛsrɛ so
1: na Bible sɛ sɛ awurade kasa kyerɛ Israelfoɔ ne sɛ sɛ Israelfoɔ sɛ mowɔsa aba me nkyɛn a
0: wɔse
1: ɛserɛ
0: so
1: ɛne nkyɛnkyerɛ bɛyɛ deɛ ɛbɛdi awurusie ɛbɛnya nika nti kasa no bible no you need to study you need to read na woate nneɛma bi wɔ m ase sɛ monsa ba me nkyɛn a ɛserɛ so ɛnye nkyɛnkyerɛ ɛbɛnya nika saa berɛ no Israelfoɔ nsase nyina ɛsɛe ɔmo dua ɛnyɛ ye ɔma asase ayɛdane anwea prarada a wodu ahwɛ wɔ so a ɛnyɛ yi nti awurade ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ me sɛ mosaa pa me nkyɛn a ɛserɛ so nkyekyereyɛ afei ɛbɛnya anika wobi wɔ hɔ a abrabɔ no wɔbɔ no ɔde tare a na wai ɔni anidasoɔ wɔ baabi a sane berɛ awurade nkyɛn ne fa awurade yesu ɛyɛ wɔ nidasoɔ na awurade bɛma wɔ anidasoɔ ɔne fa ne Israel mu anidasoɔ wura Israel mo ni daso won ne ma Israelfo ni daso wo se o man ne samba na samo pa me nkyen a esere so nkyekyereye ebenye nika
0: na anya prada de ahrusie
1: na anya prada de ahrusie na ahane
0: se
1: esere I can Ruby the director I mechia pa and I can Ruby say God bless you more oh na mi shrao munia Amen shira pa no nyo kesie ka amen
0: amen
1: ti assembly you Bible say na se obe urade nchen a anue ye pradata e pete e pei beti ehurusi we na ahane
0: na ashre
1: na ashre obe urade nchen a anue pradada ye ka ne pradada desert afi urade ma bibi kura she desert so a sa de ne be de ben ibi fifi ti kasa ni yo e ye bo ne urade hye se se wo be urade nche anu ya parada be de be ebedi afresi mi ru abrane mfa
0: se ne no na ebegu
1: na bible se obema anu ya parada
0: enhyreni
1: ne begu aha
0: aho se pelu osebo mu ara na obedi afresi
1: ni ye bo hye wo de e pre ko unya bra kan Isaiah 35 Rade she is rafo bo wose we de ni efra be bi apache pe nante what you say na urade she buya bo se musa ba menche a ense nche ni we na meye wo mumu se wonu obusua musa be urade nche no pe ya urade be ense nche ni ade akese wo mu urade wo mo bo na asema abei urade ma muru mfi urade nka mu urade wa bo ko urade nche no won sa na urade nche bi na urade a wo je na ade afa na ade ye ni ye no obewuye ni sha amra ni etifo so da amen
0: amen

Jordan. Don't bury me, nyamene wo. What's the idea, yo? Nyamene wo. Eye wo na wo ka ebem. Na wo sensua ejina. Don't bury me, nyamene wo. What's the idea, yo? Nyamene wo. Eye wo na wo ka ebem. Na wo sensua ejina. Ena no pimpe se me no de rade ashe. Waye bebre ama me no mie no. Wode ye se afia se. Wode ye twa bosome baako mie no abesi bosome nkronum. Na se me no won kwa e wa pomudin a ye nana se. Ahimo hene evremo rade. Ye de ayeye ani asda e ma wujin. Di ye hu ni ye te. Eye wo irade wo mua. Bebi ye duru abrabo mo. Enfri ye nyuma ene ye nyansim. Nemo eye wabasa ena wayen. Ene ye dawasi. Ye ni ye mama dawasi. Ye mama ma dawasi. Ye tifo dawasi. Ye nkununum dawasi. Ye yinunum dawasi. Ye busya santin ye na wanto toso dawasi. Ye shrawana esena efata. Na se rade ena mwosoni yesu ya se afatibi. Ye dawasi wo mkwa wadi adomu ye. Ye dawasi wo bamba wadi adomu ye. Dawasi wo yarisha wadi adomu ye. Ye dawasi se wamu unumusime jina ama ye. Weyi ena yesre ewe yesu kusuna zwe dimu. Amen. And I no pay me no chinya miyasema today. Have you been crucified with Jesus Christ? So wabo ani Kristo asenim. Adia e wose menu mienu yetimi ye na mayenkwa gye dimu ewo radimu ani se yebebo ni Kristo asenim. So this morning, I want us to ask ourselves this question. Have you been crucified with Jesus Christ? Let's take our foundation scriptures. Yeshua sending in us to our Galatians chapter 2, verse 20. Wabomini Christo asenium, namasi amiti die, enyemi biom, na Kristo na wote ase ewo memo na mase a mete honemu mete no onyankopon ba a wodo me na wode ne ho ama no ho gidie mo wase wabo me ni Kristo ase niem na ase a mete mprempren enye me nemu Kristo ne ti ase ewo me ni pedie mo na mase a mete honemu meti ase ewo onyankopon ba na wodome na ode ne homa ye no emujidi mu se ye ntimi amo ni Kristo ase nuemu imprempren aha uni dankwa obetimi akwa sori obetimi ahyenkom obetimi atejom obetimi abafodie nanso adane owura na eba no Abekase woni mo. Abekase woni mo. Enam se. Wantimi anfe ni pedia no. Anye na pedie. Nyankopa pedie ni se. Ni pedia watia se no. Edi ni pedie yi. Ebe bafo die. Ne wananti wo kronkro ye. Eni trini mo. Nodin no kraye kasa. No de

0: Abusua number ni 0596259444 and 0560180880. Mepacho, good morning, Udini Baby Akasefri.
1: Fine morning.
0: Ofa Dubu ahi mepacho inti unano pe.
1: Mamane, papa, gracias mudien kamo. Yaba damase, ni denya atinetine ya, mode atinetine ya. Yene ya hunu yeni ya yetisu mu. Yene ya imu kwanye u. Nenche jane ba. Se jane ba tu isumu diya. Esi udrigu mpe yubi na ayo. Mwefe henu mkwain. Yubi kudene masore ba agata afuram. Nenche yan kwa mano. Dresi afuram. Kwa kina asusa. Mwri nyame yezuma.
0: Ofadubu ahi nyanko ponisha anano pei. Mepacho, good morning. Udini babi akasefri.
2: Good morning. DJ KZ.
0: Ofaya ofenso adija mepacho inti unano pei.
2: DJ KZ. Information center de mwa di jame nina iti nyame akwa. Dije kizi, nyame akwa, nyame nishano na wanyane kese, akasache anopeye. Semi ya kwa mfuo, eye jama mbuni, eye mwana tunya, neze se mikisumu, miyaza mikisumu. Itine nyame asuma baye nse enanopeye. Eji su, enye pape biyano, uniyashu unise utisumu, na abe chungunu, abahinu. Fee muni se ufa nyame asem di aye ejuma edi abogra. Unyame akua nyame wonka hono nyoke se enano peyi ya udi ama. Ensem na ye mfani ya mfamogra ni kisuba mkwaje aye edi. Ofo wa hini sabi ni msonsu otike chila oba. Idasi piyi.
0: Ofa ya unyankupo unisha enano peyi. Meba chon subi tumaba 0596 259 444 and 0560180880.

0: atwa ofrefo atwa to ma me kopa panche na otwe mu jumade ne kai bo ho na ye mo aboy ho fa jumade no emra wi ye papa
1: en kai bo di kai ho ne se December me ye program ke se e wa atwa mountains a 3 day journey with Jesus ye boabo adom efri etifi atoye anafo epiye edwon commandments ekotwe urade nim ebom pa di muada ne ye tie urade ho asem a wo mai ankrankrebia na yetimi ehwa na mo wo si ye tu ewo ni mo na afia ye be rem no ya ye nhira sa afi mo e de ebe baso December 24th 25th and 26th ni na ye Christmas holidays me tun safro bibia wotie yen na pese woni ye bom ekwa atwa mountains ekwa twen rade enim no se omo abo na ho na yenko inkusungwe rade so afei so na wochim ye besiem eye efiada no nsia enwumre ni su nyame asem ni jina so abompae afei kosiada no ngotwe anopa ne aponondu na ye astori ashe rade kwen no nyam metuza fo bibia o pese woni ye bom sume rade se omra emeka ye woni sume rade anase wonko nyame asafo a ebei no na wonkom enko sume rade na obeye inshira se o pese wo freye nya obetimi afreye number be no nso
0: 024
1: and now 0500 7363 7361 66 66 Yami online na onye wana kumaswa de mawom
0: amen
1: nyame sɛ yetie fo ni na onye wana kumaswa de mawom bra ye bom pa yi ahim hene eremu rade yeda wase eyi wa ye ekamfo na wotrimo ye de ye ma sɛ wonsa erade bra wo ko skui erade wonim kan erade ye de ensa no djuma so sɛ wonsa ma ankronkro bia ensa no djuma enye ye afi wona wo yare sa won yare wana eka mene won e radi chuchia wonka wano ni ndasyo radi mo ndasyo ye pejo pemisyo radio sha wansa e radi sa radio yi se radio asyemo afei e radi ma wope enye ho ema yen ye sa sumje mo omay gana ye sensre mo omay gana se radi wa sumje nu msira emra omeymo wei ena yesre e wei yesu suna soy demo amen
0: amen Abusin ade ne juma de ne besiwa ha sade Abribia ye de bre uno Mame ko son ka sa ayo pim so radio 104.7 Yakopo ya man na otwe sen ne Ye besa de juma de ya bro kwa son ko so kra Aye hour of peace in free house of peace ministry Ye papa apostle senior ade ene de juma de ye ni kupon ya aduma sede medikin ya kana na uchi sende nunun pepepe besade jumadi ya bro midindi ya free ya kinsi rubetuma from DJ Kinzi ya sorry ama anopano nisi ya kasi ya bo haba waku menyu kasa fidyo nufem free ya adie mudru nini crew betransi ya di kasi ya bo papa pano abra unano pay enuwa chile njuma hudu wenye na abetu waso enu nti ya preni tibi na uradinyan kupon bishirao

teme rano no wotumfo adi ntutu akwa premo anu ma sante mama na mo na se tutu apem so di ahini ma ahini e be ahini o wadi na chibi de wotumfo opoku alakatachie na na poku alakwa

otumfo se tu so ko be bia wa ba wasna ba wasna ba wasna ba biem otumfo se tu a ba biem kotoko hini se wa mani ko wa mani se bio no dia krabo ni etu dra yedeni nananma hefo ni asante ma muntie otumfo se tu so

0: to eya 2019 ena ya minya kakra na msime ne beto prot ya eya de ni abesifie ni wadem na meko atobiase
1: ehia atobiase
0: eh bekwa atobiase eya ena meko wo monso ye
1: o hema no atobiase bu oni wadi biase wo fre du biase ana ko atobiase
0: yenkwe o hema no wo wofa ena o maame ena o monso mbenya bia maame ne mato na mso okay mate timi na omo keka na ya mitimi toye edin ka mi koto 1.5 ene tosu biu edi ba busumi ni na mesa koto 2.5 2 account
1: ene na ba da wadi loto ana
0: e pa cho da bi
1: ye na ya gala
0: me nya gala
1: na toye na ja na na ya fododo
0: me pa cho da bi
1: ye nko yi na mi de be ka bi ya da bi de ya ye nko
0: didi nti ama me to no sa na me wo fa asifo wo nnya nnya na ma yes what to adi
1: do to
0: ndi ye na ja eh mitu aka ene ka after 5 no se me de ba be so nso ndi mo ne mo aye ndi mi frere o mo se se se mo aye ndi mo hwe me kakara me ba be so so ndi e ye sa na ma me hwe ni mo ano o he man ma me ba se e ba me ma me ni mi sisa mo se sika na ache ndi mi nfa na ade e ma no timi obo ase tonton no ma me so me ton pa boa ena ma me mo frere me ni mi sister mo frere me se se se se de ma me ne ka na ye no kure nso me kwato ma mo ma ma ne ye no kure na me se no kure me de ka 5 million timi de boka ko so nso imu ni mu aye me de timi ba ye no obi de me ka na de 5 million ne bre me e ja na me de ko so mo so me de ko ye no itu ya 4.5 ka 500 na me ni ka skendi me te so
1: papa gine dia na esi
0: se se mi kwa ya omaton
1: sama wo de ba awu
0: omaton plot ni nyina ma manfo esi si so adan
1: o plot ni nyina
0: plot ni nyina kurukura na ho
1: plot na esi na ni nyina adodo ese
0: 3.5
1: 3.5 ya to ni nyina
0: ni nyina
1: wa ko omo ho
0: makọ omo ho
1: o ko ya omo se se
0: omo se o bitwa ma me ma ya ya ya ya wo ntwa mfie me
1: wa ho o hima no
0: jk mensa no ane ni abre nko no
1: jo so I'm ready I'm the manager pim sign company limited ni ape indupanum ye ba ye better so be me na me mo atena se bro
2: ye mo
1: e pa cho na ho ti sey
2: yanko pa dum ma ndu fie
1: na ho den ah ye nko e
2: ah yo ma ndu fie me da wase pi wo no abedwafo ba de na nko so nshiram
1: amen
2: na juma pa mo boy ni nyina bibia no demu shribia wa ehu bia on se mane mu
1: amen
2: ai na yedentia sonko so di free ye see you ho dr james amoa ho e de ma obia
1: wato
2: agan product ni nyina bi esi nyankopon ko so nhira o ko se nkenye mu anka ba bia nro ye adri ke nya nro ho no
1: debi debi
2: ai na na ye nro no de di kan pa e kan ho asem e agan prekese garlic mixture no na se dro we no sede omo omo to edro yi ne mfaso omo nya wo so na
1: wo
2: hwese omo anka sa egboda roma afoforo nso to bia na ebe kanfo dia ma obia
1: efrise
2: onkwamo ano aho oden pa no ubenya efrise edro so because prekese ene garlic ene nuanu bia aka ene akaka bom dia yesa edro no a ye frere no agan prekese garlic mixture na sa edro unya bi na odom a eboa nkwamwa no mankwamwa no nya ahode mapa bia meka sai immune system no na ho de no form part de bia wo yare wa no fon no fon sa yare ne ba na ekọ eba na ekọ mfa ho yade bia e wo so bia ye so de to agan prekese garlic mixture ne bi na sa onom a bibia be ye kama kama kama de amao na obi so ho no ma meka sai ono na kuma na onya oha ono akuma no yo ha hudu bebre ushe akuma ho pa so ohwe akuma video na na picture bonse ntini kitin kitin kitin kitibi ewa akuma no
1: nyina akoshia ho
2: ye friend coronary artery na sa artery no unsa akuma na kasa ono no ebe pumping moja moja no so ye oxygenated blood moja inflama wom moja nutrients na sa nuane pa bi ewo mu a ebu ani padua kwa ni nyina ma ni nya ahode mapa no se akuma na ntimi a mo sa moja na mfa nkwa hu na mbia kwa ni nyina